ya mechaya lulu bas no so ayen shebia e free enebna e ye bobosu ne toso aduonu enkro no wono mo ehwe se ekwan mu beda ho dia ma ya lulu bas no na akọ ntem abantem na tinya bo ma woni ya efro no wo ho ye ha na nhyehye a wo ye no ene se wo yi akwantem pom akoma akọ ba se nan bi a no no e free eye amasaman e ba kra e free pokuase e ba kra e free dente ba kra na kaso ba kra e no no e boss na e ba oba hrene ne e posi edieni mu wew ntie na no pai ya kusa kwantempon akasie nan ya me boss yen so unse eye posi fo aben bo wew abehno na ya ayalulu

0: ni ya. Wo rights ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho. Kaso kasa kaso kasa
1: ema bibi an show so
0: ema hu bi nka o kasa bo an show yem
1: me se kasa
0: ka de e kire obo de ahye wa koma so
1: de unti mi nka ni pe ka o kasa bo an show yem.
2: Good morning, Apom. You say.
3: Good morning, Masam. Yes, I'm
2: here. How are you? What are you? Good morning, Apom. You say.
4: Good morning, Amam. Yo, me din di Mr. Michael. Me kasa free.
2: Good morning, Apom. You say.
5: Good morning, Amam.
0: Ye di akwenya sunko be justun semju me di ne sun e de kasa. E ye sunko kra. E benada eni ya wode biya. Kasa. Mi enti oni kasa. Di enko ye kasa. Di e shau so. Di e shau bo. Di e teteo. Di e hinta kasa. Kasa, yifu boso kra, kasa, ma honto, ewo, just sem on a dom 106.3. Ba non sun abo apemu pepepe. Ni nan gana nkosyo ni gana yedi.

0: ya. Who writes ni na wo paye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho. Kaso kasa kaso kasa
1: ema bibi an show so
0: ema hu bi nka o kasa bo an show yem
1: me se kasa
0: ka de e chire obo de ahye wa koma so
1: de untimi nka ni pe ka o kasa bo

0: piano obetimi asechi ewo ho
1: yonko eye Franco Trading Enterprise nyame adomo a Franco Speed Shopping no ebas we na etosu mienu a enye Franco edeshesho so eye Franco Speed Shopping abacho nyame adomo ifiada October bosome de etosu mienu ena ebaso dindindin we are 24 hours only intino ede fiada no eye ifiada e be ye you know yes ifri anopa no nsia kopu menimre no nsia ene ye udimrika ko tumrika na enyoma enye di sisi fi pa me fi ya kono ye ndika ni nyina Franco edi bia ba e san se eye speed shopping intino de won sabe so mbia ye 40% efri so
0: straight
1: no kef no ben e ti
0: obi ti me de blender
1: so as e ko
0: de bia ho ko ne neighbor ho ko
1: bia de eno so so no ne bo nse da nya din bibere o nti fa nse mfa ne se eye 100 cedis a
0: 40%
1: 40 ye you 40 cedis efri so o to ne 60 cedis pe
0: chai
1: umpe we dia dia na tu ya se awo ji
0: a wa ko bi dem wa ko blend one do be do one
1: so omuji akwaji ayo
0: na dai wuni
1: ah
0: wa ji hi ten na awo ba be se
1: wo ba be
0: na se ne ba na wo ji hita no
1: enye kama
0: e bi na bra isu akofa kala bi ko 25 points na wo te ten no hey asemala Kotoi Franco ni bise mino be ko anu o shume ni mza.
1: Je to aso preko. Je
0: mini.
1: Why are we here za?
0: Eh bi had you. Ade. What it any neighbor sa de bi wa di hita. Sister so blame so so akofa sister bi a. Sister ne ba na yes a hu ye na si no ni mu anka.
1: Eh za o de chiu, e chiu, e chiu.
0: Eh na.
1: Eti.
0: Ade. Yes mu.
1: Ade ope.
0: Me se be en fi.
1: Eh menka hai kwa. Why? Eti yanko Franco, ma manano ensi mo ba brosuri ye nwe na about 3 o'clock. Eti Franco, spirit shopping on e basu gidi nyame adum refia da be ya. Bomade na ene fridges na wuhia blenders ahodo microwave TV, smartphones, ene nyunya no mekeka ho nyina. Franco akofa ba nyame adum refia da be e speed shopping. One day penalty no fa hunkoshim na bibia enko kama fre 0302-225-651 and 0503-607-980
0: and yeah, yeah, car was Shannon. So, say, we are see by ya dear no and any panet ye. Until ye free say, and yinny bo no more at the yardian and na nyine nso de kanipa bram wo ye den wo benyine so ho tenye nyina nya ze ne yetie ene ye nyine ko enti ka hye ne so se wo bebo ho asie na never live at UK no ne de bobra wo munru mapa no boa e masebi wo nyine kura na ho eye fe wo be de se de ya wo yude ni beda ho kama pa wo bo wo nyine ye so akose ye wo hwe wide no a na hwe ne se che enye wo ho sisese no de eya pevalivite you kini binum na boa sisese oni pedua ma ho ye fepa enam se wonu ma ya omega 3 fish oil woman tino e boa e ma ugina na so wa ye dwuma chese u ba bi e waduro no ko bi fi se ko wa ko fe no kra ugina so na boa dwuma ko ba ni nyina eya platinum plus no ene boa dwuma sa na valivite you kini no ni de eya pa e boa oba ne be ma nyina timi no me ma se bi mo nyina dru ba bi no obo ha oni ye kra na pampa mu sha asha se e pa eno zo da mwakura ubunze na wanu haircut na sasa wani mnina kudu sebi baby hadjene na no, wumuma ye gase nsu unyini ye nsi misireo ya valuvachi yuki nununu mema diyesu wohoya mununu na emwa eme nyini nwenyina kakra sana akama swap pakra why na bebwa na ye kase unu mse malaria ya arboni ya bibi mu hadia malaria titi ni papapa ushe ye WHO wanumo information wamede ba na Ghana Health Service ya yetese malaria hadwene suwa ho sese kura ya tetese ntontom bi owo ba no kodie wu ankasa wodi aba bo no kura se wogina wani enu wo hwew enu nti ya di lumitras ne betutu sa malaria ne bi ase ntintratna se etime bua nkoda nso nti se wo ye hwehwe mu hunu se mo gani mo no malaria mo ne bi aba mu a wetime anonom na koda nso ma ne bi na wodi atene tekura afi ho baby vice drop and syrup on su ye pamaka for sweden ye gya nkoda na ye di enso wo mo se ya moto mmie wo mo fi na kure gone nan ne home te na kode yutimu se eduane a wo mene akone yem kura.